0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, yun, namiyak pa ba ako? Kisra mo ako? Kisra mamit mo ako? Kisra ba ako? Pasan nga kay kita? Anang na nga ka? Kaya roma, kay di ba rechigo? Anang kalo main game? Naman na mag-game ba? Hempon, may kamata kita jay. Anang